103.5 FM tori pe ko si eda to mo la je ki a se daada ihun ta ba se leni yo pada wa ditan itan tawon omo to to mo wa ti won ma wa ma je anfani e kaakiri eje a se daada asiko ti to bayi lati dara po pelu ojise oluwa Femi Emmanuel lori eto wa eto yin turning point futa aro to ni Lesha Radio 1 103.5 FM e se pupo fun itetisi yin

la wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo iloku lo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori iku lo ni abi eyi ta won lo si omo odo asiko yi ni awale won si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiri bo wa ni mo ba dagba san ojo ola yen gan ni koko fun awa obi igba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun ojo ola ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo

falẹ awọn iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilumo kaniwa ti leto ko lo tin gbo wa ja ti e ba polowo lori

0: rin ba ji ninu gbo afori bale foro ba jana ku ba ji ninu odun afori bale folu odun emi e da ise ojo keje mo ji lo toni mo fori bale fo ba ondaye oba onda eyan oba to da oke to da oba to da koto to da obi repete oba to da awon omi ti ki mi oba to da awon omi kan ki duro oba to da ohun gbogbo to nbe loke oba to da ohun gbogbo to nbe labele oba to tun asiri alumoni ola sabele fun wa olorun to la tegun ta wa fi mita fi ngbaye ti opolopo nkan fi nda eni foso ani ko gbe ase olorun oba ni ba tegun to run o ba ran ase olorun oba ni e ka aro ma e ka rosa ase ayo ase edunu ase lo siwaju ase alafia olorun oba mi oke yo tun pa sinu aye eni ko wa loni lose yi ati lojo gbogbo e aro gbogbo le
1: agbe tin gbere pade olokun eni ko ma gbere pade olokun mo aluko tin gbere pade olosa eni ko won ma gbere pade olosa mo e ba nso fun leke eni ko ma gbe fun tin be lodo re wa le temi omo lamori omo lamori tore ire loju owo ri ire ni ko ma wole ode kaluku wa bojumo ba ti mo nla ngbohun ariri ba ti mo nla ngbohun adaba ojumo oni mo ki baluwe wa gbore ori ki nbale ko ma ri nkan mu abele pare lowuro ojo aje etuni bisi uda lorun owo dapo emi iledumare ko fi owo sogogan kuku wa gbogbo nta ba dawole loni ko ma dire ka ma jire nbe ka si ma fere je ko eka arojumo o ope nla fe ni tin gba emi to de mi itemi ati esi o ti gba togun logo eniyan
2: ti o ti withdraw
1: adupe o tolohun
2: she draw this withdraw that
1: so draw show to debit wa tan yanya adupe o abi for tap go far do ko mi emi lomo olofin asole mo olofin oku fun mi nire eh e je ko nbe pass o claim
2: okay
1: eh je ti gbo lo nguri afefe

0: Radio 115 FM, Symbol of Radio Nigeria. Abdullahi Abdul Gafar, local to draw to me. Oruko to Jawu.
1: Okay, I'll be the first bank. Oda, a car, let's go see at Supale. No, where are also near Jaja or good Johnny No Shukaja or 2020s. A Jama Losino, I want wearing added so much. Okay, you will me. Oh, my Jia, Coco, oh, my Jemmy J, oh, my Lotta,
0: daughter of Rich.
1: Yes, ọmọ ajẹ akọkọ ọmọ ajẹ meje ọmọ nilẹ ọmọ lalọ tun lo si she don't want to be fair eyin te ma so pupa amọra wa o amọra wa je ti gbọ iwe royin leadership o gara so iwe royin the nation punch punch pitch punch wa gbogbo won wa de laaro toni ninu iwe royin leadership Hey, but money lara ara eni ni o. Ni o we royin awon ajo osise NLC won ni to tari e siwaju o minimum wage, new minimum wage, national pension, na NLC push for minimum wage. Heji atun wo lapa bi be yen oni person lapa be mu abi lori minimum wage ti jo si won ni alabi ti ko irinse. Mọti lọ sapa abo mi e ba wa wa mi e se mi ijoba apapo orile
0: ije ti gba o mi labu e o mi labu mu a ki bo mi shota be la ki dino magbara o mi agbara re ipinle mejidinlogbon ni joba apapo ti fe foju anu wo ati ilu abuja e na lajo tori soju ojo seri o de si magbara di o mi nbo nsomo joshi ma de lawon ogun kan loke oya ati awon kan nile yoruba
1: awako out ibe awako out dinna ki sha wa e mama foro ko wa lo awako la kogi son da awon ajo eso asobode pasitomu ni won ni rara o no rara ko ribe awon ko awon di oju ona ona bo ni oju ona bo e fe gbo inu we lo wa laro to ni e farabale bi yawo to fowo ta tete
0: ara re o wa se wo
1: oro bubo bo enikan ko ni mira yo dabi tele tro to won lori ni
0: yo lo le pe to
1: ko ni se bi newspaper ta
0: je je raga ije ti gbo o ajo to ngbogun ti egbogi oloro badi ndla won ni owo won ti ba tramadol towo re bi 1.63 million ipinle kano ni o won ni awon ipinle kan ti e wa loke oya te pe egbogi oloro bu nbe nbe ndla sise takutakun owo ba awon ise labogi oloro wa ati ogun to le jome eniyan
1: ko fe le ko lasu eyan ma kawe gboye ye ijogun ele domo o ki soye ran dile labaza inherited a professor from my father no o ka todo ti eni o ka todo ti eni professor le ko lasu won ni awon na ni won duro lati se o lati se eto lati ka oro ni bi eto ti won se ele kerin Fourth Latif Jakonde Memorial Lecture.
0: Oda, ije ti gbo o. Te ba le ni kawe awago ni gba dodo ni ke sora India Limonjiri kale fun wa. Ke ma boju wa je, ke ma ipinle ti o gbadun. Gomina ipinle Yobeni, Maima Labu, owuro ti da igbimo. Alabe sekele meji la kale. Pe ki won lo da le ise Yobe Bio Medical Engineering Institution ki won lo da kale. Awon mo ti won se Limonjiri kiri aye yi o to ge o. Ki won lo ko imo. Eyi to jomo ti Bio Medical to jomo ti
1: eto. Nigba ti mo gba Kwara. Ade Bida.
0: Bida.
1: Nipinle Niger.
0: Niger ni o.
1: Mo wa ni kilo de. Awon ti won sin adiye gan. Ko to ta won omode won lo lewe arin ose ni won wa nlo awon kan lo ba ti lo lara won ti won bo won ti wa gbe ke fujirege lowo
0: lomo lowo
1: lo be ni ibi ati duro ka ti jeun ni jeba ka to nowo pe teyan ko gba ogun ti de won ti gba lowo wa eli le gbe ku li ma je te kale ka lawo tu ka lawo awo ti lo je ti gba pe ki amule awon gomina pinle pinle ki won kun ijoba apapo orilede lori oro eto eko tori pe ba ba so wi pe kini kan o ndagba apa oni ka mo bo ba ya o apa oni ka eyin de jo loselu lorilede Nigeria egbe Nigeria

0: you know quite ya no go tell she politicians. Anglican pretty lo so be fan wo lo se lori le ede wa
1: ije ti gbo kini kilo kunrin se to biri o le se okunrin kawe obirin kawe won gba ipo lala be na awon obirin na gba ipo lala o awon obirin ti ko awon obirin agbejoro ti won je women lawyers won tin ki akegbe won kun soya bo se gbegba oroke gege bi obirin eleke to ma je are Nigerian Bar Association of Nigeria NBA won ninu awon dun oyin kosola badejo okun soya SAN lanu alana ni won yan gege bi obirin eleke je second female president of Nigerian Bar Association of Nigeria Erica nu wero ila roye
0: to ba ri be I am proud of one of those gender you mentioned ninu wero yo nbe lodo temi na Erica lo obirin to se eleke je laarin obirin laarin awon akegbe ti won ti jo wa ni ipo emi na odun bi eleyi waye awon obirin kile nse baramora e mu iroke so dada bo ba se trosa e fa beli ti e ko de doin doin tori pe ise ofun wa lati se nja ti gbe ajo se rafu ni o ajo se rafu se mo wi pe enikan ni aja nu we aja nu we gbo sugbon mo fun won lesi pe njo ti o ba gbo ajo se rafu won ni won tun tin threaten won tin threaten lati su national nasi national assembly lori wipe e se eto ibuwolu kan for NDPC lati le fi regulate social media en se rafu ni gbogbo wa la mo bi ngba bi mo ka to ma wa ni kenikan ma wa peyin kono
1: ije ti gbo o wipe 2023 gangan asiwaju bola me tinubu ti bere iyan sipo elekeji lo polongo campaign for second time immediately to ti ah o yan se wadi won ni loju ese ti are bola me tinubu ti gba ibura ni May 29 2023 lo ti bere campaign second re gomina ipinle imo hope uzudima lo sala
0: je ti gbo ani eyin iselu eyin oloselu oloselu leyin ka so owo po ga so kan amọ ninu we royin loto ninu we royin news direct eyin oloselu e woju un to nje to selu se ri ta ba ojoba ateto loba loba e je ka won mo alade n pa e o ma seto e je ka won oba alade o ma pera won ki won jo ma soro po e je ka gbon to joba lapa bi ataburo to ba lapa won o ma se ti e divide and rule te ma ka bi esi oba ojogbon adi oba lanlege ni won so be pe e je ki ara o sele alara kajero o sele ajero ka won omo rogun le la ki won ma se ti le baba won
1: bi en ti se wa laaro
0: o se wa laaro
1: ije ti wa gbo odije dupo gomina ni ipinle ogun nu egbo oselu epito solomon adiola ti fi esun kan awon egbe alatako ti won fe ba ijoba je ntri ipolongo ibo ti won ba okun emi awon eniyan je ma pe etuburuku sokun aya awon eniyan lojuna ati ba ijoba to nbe nu egbo oselu apc lati ba je ni ko da to
0: nje ti gbo orile de Nigeria o Abudu Bataya Abudu Gavaru ya lo kabo ta ba pada de je ti bo on te si waju

Radio 1 103.5 FM, the work, my grow. Ah, oh, show up, come back. Kilo shele, I come, go, a kan gbo worin ni won le gbo daada nile to e ma binu won le gbo daada nile ipe o na ni agba ni bipe awon to wa nle won lawon gbo awon gbo orin awon gbo orin awon gbe sile leyin to gbe sile awon ode pada gbo imi e ma binu bo se ma ri ni ti le ba ti to ba se die to 103.5 FM hello 103.5 FM, Lewa Ke Mayi Kuro, 0704-700-3341, 0704-700-3341, Asha, number Asha, Ashawa, Ishewa, Orishi, or none, or Jassy. Oh, my, you ain't crown card, eh? Oh, yeah, while I see lay you, Bunny. A be a jay, a boya, Jomo Burn, boya, Jomo, eh, Omo Leosa. A be a jay, a woman, a mommy, that's the label. You be keep it to a book card, what? Cause you're born more Ben Wayne. Cause you're more Cross River, a bomb more Jomo Calabar. Eh ba wa je omo Benin ke je omo Cotonou ke je pe e wa lati Kenya abi e wa lati Ghana ara kan na ni ni won ba pe je omo Adulawo sugbon ni titi ile Yoruba asaware ise wa ni o pin si orisirisi oto won ni asa ti ise ile Yoruba o ni awon ilana ani e kini asa kini ise ilana ato iwa ati ise owo eyi ti o je ami danimo o ni awon kan ti won fi da wa mo yato o da eni ba wa lati Ekiti eni ba wa lati Osun boya wa lati ile Ife ni boya wa lati Lesa ni boya o de wa lati Gbongan ni o ni awon ewa kankan won ni isowo soro kankan boni kaluku se nsoro ototo ni oda e just ko wa si to si ta ba je omo awori o ni bon se nsoro baba je omo ijebu ta wa lati ijebu ta wa lati abeokuta o ni bi ijebu se nsoro ti o ni ba je abeokuta se mu titi e orisisi ni sugbon oro wa tu pada pade laarin kan ede kan la nso a nri bi itumo kankan laarin e awon mi ti e jinle to je pe a le mu a ba tun wa lo si akoko edo isowo soro won ni igba ton so yoruba ni amo igede nko orisisi lo ni awon bo se nsoro gbugbo awon asa kan wa nbe o ni awon asa ati ise wa o pin si orisisi bawo la se nso ki la mo nipa ibi ti ati wa awon eyi la npe yewu nibi eh mo se soro leko oto mo ni alejo olori ni won agbalagba omowe ti won to ba di ose yi to nbo e gbo omo eita kale ati pe o se nse kawon gan kon pe wa ni ori eto iyen ti won ba si wa ni ilu yi to si wa orile ede wa Nigeria ti won ti ikuru o se kon pe wa ṣùgbọ́n tí wọn ò bá lè pè wá tá a bá gbìyànjú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tán láwọn àwọn òsì nílé ẹ mọ̀ pé tán bá ti kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ibi tán bá ti lọ ọjọ́ àsìkò ó máa ń yàtọ̀ síra wọn àgbà ọ̀rọ̀ má bá wa sọ̀rọ̀ àwa gbé wá fún wa bá a ṣe máa ń ṣe láti gbọ́ kini nkan ti awon ni fun wa oda eyin lodo ti kini nkan na lojo si won soro amala won kan soro pe ah wa ni kan lala amala wa ni kan la nje amala eyin ni kokko opolopo eyan lo je pe won je ninu onje wa ni jije iru onje ta nje lodo titi wa awon kan re iyan ni jije lodo ti won awon kan ni apo ni jije awon kan re sitasi ni
be na lo be wopo lorisisi awon ara nkan kan asa wa awon nkan ise wa awon nkan ta nje ara eni e ma je ka daru mo ra mo awon nkan ta nje ara e o na ni omo yoruba isowo bowo fun eni ah wa ni yoruba lowo opo to ba ma kin e ka roma e ka rosa e ka le e ka san e ku joku won fa ile ma ni e ku foso e ku jẹ e ku irin nwe wa nbe e ku sowo gan won fa ni ma so tori yoruba ma ki e ikini po ninu oro yoruba lopo o po gan won ni te ba ti re ni to nkiyan ko ba wa fi gẹsi gan ko ma fi ki eni to nlo to nbo to nke ni na ni mesan e ti ba bere pe ejo o da po mo yoruba le ni tori pe asa won ikini yato si omo yoruba to ma pade to ma ki ta se hi yezo ni hi ma wa ni ni isowo kini e je ki gbogbo wa ka gun bi e je ka parapo e ka ka fowo sowo po ta ba ri awon omo tabi awon aburo wa ti won mo pe ninu asa yoruba ni ka bowo fun agbalagba ka kini nipa bo ba ti ele wa le fi owo wa ni ma fowo latele to ba le wa fi owo mejeji ati aya ko fi dele lati do bale lati ki awon agbagba ti e fi ori se ko mo pe o bo fagba ma nawo soke pe hi e si hi tale yin ya kaki a ki omo yoruba ko omo yoruba ko te ko je ah e ka so ma bo ba te wa fe lo ma laarin ero a sa de si bowo sugbon ko fi iteri ba yen ko wa nbe ai moye mo pade eyan kan ni anu ile yoruba lo gbe o ile yoruba lo ti ilu ibadan nbe yen lo ti lo le iwe ni ile iwe ibi to se pe awon olukọ to wa nbe won ma nko ni lati ibowo fagba ile iwe to se pe awon agbagba to lo sibe lawon eni isaju awon kan bo fun awon agba won tun bowo fun awon kan to ye pe won kan fi poju awon lo ni yato si pe awon ju won lojo ori sugbon won tun fi poju awon lo won tun bowo fun won etimo lewo to je ibe lo lo sugbon se ri keyan se bi eni pe awon lowo ni mo ba te jo mo lowo to lomo lola o gboso to bo fun awon agbagba ni bi bo fun ni opolopo anfani o lo wa nbe to ba ti re ni ni le yoruba pe ah eni yi o to emi ati o ni se gbe tekin fi owo fun enti owo ye to ba se ele ibo ma n pe n respect to ba se be to ba bo fun eni na o se n se o lopologo gba de ni o ma n sele awon eyan to wa layika tabe ni to wa ni to si eni na o ma wo pe ah omo yi ma ni owo o ma n poyan le o ki le lo se nigba yen na iwe melo le lo ka ko wa ti e se pe ko wa ka nkankan wa n wa nkankan jade fun ni sare tori pe won mo pe omo to ba mo owo we o di dandan ko gba gba je won mo pe o ni owo o bowo fun agba o ni iteriba tori pe o ni iteriba yen o ni opolopo anfani to je kò wá wo ipò tí bàbá òun wà tàbí tí ìyá òun wà ní ìbùkún láti wá ní torí ipò tí ìyá tàbí bàbá bá wà òun kọ́ ni ọmọ tó máa gbèrò tọmọ bá fi ipò náà tó bá fi tó bá lọ ṣe pé ìyá àti bàbá yẹn ò ṣe dáadáa wọn á fi ọwọ́ yẹn wọn á fi mú ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé ìyá àti bàbá ń ṣe eré tọmọ náà wá tí ò wù rárẹ wàá máa gbọ́ ṣùgbọ́n màmá àti bàbá ẹ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n á kì í fún mo jẹ́rìí yoruba
wa ki fun dele dele ara nkan kan ni yoruba ma koyan logbon to ba lohun logbon omo bo se nkoyan logbon to yi ni mo se nrawo ebe lekan si pe gege bi obi gege bi oluko eje ki agbiyanju tori igbiyanju wa o ti to e gbiyanju lati ko awa omo yin lati mo ede ewa lati mo bi a se bowo fun agbalagba ba se ni iteriba iba se pe ojo kan le na fi juwa lo e ma ja wo ipo ta ba wa e je ka se ohun to to tori pe o ma nla kan fun ni baba se gbe baba se wa o lo se ma la ona fun wa la se ma mu ba se rin e je bo se je la bala asa ti se ni asa le yi pe iteriba bi bowo fun ni gege bi omo yoruba o se pataki o se koko e ma ja de bi kan ka wa ni e tori pe mi o mo yo mo do en na mo ga ju lo mo se firigbon ju lo mo wa be sin so ge si se ni na ma ti mo pe a ile baje kan eni ti o ba fe bowo fun eyan tori bo ti wo ko o n se firigbon eni yi e mo pa e mo ya won shankura sidi to ye pe won ju won ju elomi lo to ye pe elomi ko to bi o ni o ndu mi lara daada o se pe te ba re ba pe ah emi ya ti dagba sugbon se re yi tori konkolo to du e da bi oju omo kekere ni o si ju eyi ta n so pe ah mommy lele daddy lele o si ju lo sugbon tori pe ah mo ba se wa be ni so pe ah mommy mo se frigbon bele lo na laarin ero se ma ma pe ni kini kan ni eh e ja bo fun ni to wi e ja fun eni to ye ka fun lowo to ba se pe a jo ngbe ni adugbo ka je landlord ah ba se pe ile wa ta ko oju ti ile baba kayode lo ni won gba ti baba kayode ati awa o kin se egbe iyen ni ojo ori a gbọdọ bọ fun baba kayode e ma ja wo nkan ta gbe ile oda baba bi n pe fese rin emi wa oko lori pe mo de ti wa loko mo wa wo pe bi nkan soro si baba bi n pe nigba ti baba bi n pe mi ati okun se gbe ipo mi e ma je ka lo ipo lati tu fi se kini lati fi ma tẹri awọn eyan ba e je ka bowo fun eni ti owo ye e je ka ko awọn ọmọ naa won se n bowo fun ni ati pe awa gangan ta ba ro pa ati dagba e je ka wa gan ko lati tẹriba lati bowo fun ni asa yoruba ni ise wa ni a gbọdọ pe larugẹ yato si awọn nkan to ba wa ni agbegbe wa ati ilu wa Radio 103.5 FM. And you need to contact us for me. Lale, labalabe. O shi sile, ele pe. Mi shubwa abala yi, ta tu an shi lon sin. O ni abala o wewa. Ta ti mu o wewa, ta ti shibe, ta ti mpaliye. Ta tu waba mi kwa aloni, alo apagbikan. Ta kwa si inwe. 0704-700-3341. 0704-700-3341. Ore ojo opo ta gba wole lati soro ni asale tabi e je ka pe number ile 0907 648 6198 0907 648 6198 ojo opo mi ta le gba wole ni e tele ba lohun o se be ko nda wa lohun e ma gbagbe ibo fun eni ibo fun agbalagba o se pataki o se koko ki a ba le se kini ka ba le di awon biko ta fe de ni ojo ola tori o se se o se pe awon ta ti se be ta ti bo fun awon na latun ba ni igba ta ba debi ta ti nilu iranlowo awon ni o se ona pe lagbaja o je be e da lohun ta mi do je be e da lohun e ma je se ai ni bi to ya ka ti so pe e ka le ma e
Kalesa, a Kalen Yabon, a Kalen Yabu, 103.5 FM.